hao ka botle ba modimo bo simba tsatsila ka jeko. Hallelujah. Ha ntso pela marena Jesu matso a go jetse motho a pela hao ka botle ba modimo bo simba tsatsila ka jeko. Hallelujah.

0: tlotseng kereke ya mathomo.
1: Alleluia.
0: Ka jalo Joel 2 e a tlhokega mo yo halela mo lefatsheng lotlhe. Tlala ka ona mzalwana o tlo o kgone go ba one of the saved ones.
1: Yes. Ra leboga thata moruti. Bianong batho ba bantsi ba re moruti o tshwanetse a ye pensioneng. A le dumelana le sona?
0: Ha ke dumelane le yona. Ha ke itse ope mo barutwaneng ba morena Jesu a ileng a ya pensioneng. Ke itse gore ba botlhe ba ile ba ruta go fitlha bokhutlong ba maphelo a bona. Ke tsaya example ka Paul. Paul o ile a rerela dinaga tse 7.

0: lor ka mokgwa lefatshe le godileng ga teng wa ka kgonang ga ona bašwa ba ba ka kgonang ba nnoši tiro ya modimo ke o itshwarisana re le ba botlhe sebambane ngezandla re dire mmereko wa modimo re le ba botlhe lefatshe ke le legolo o ka se lefetse o nnoši bjaanong a re direng taba ya rona e tlale lefatshe lotlhe lefatshe lotlhe le itse gore Jesu Kriste ke morena moting a tlang ba botlhe mo Bathesalonika ba bobedi chapter 4 o ba bolela gore ke ba bafe ba tla yang pele ko re godimong le ba ba tla latelang so a re direng ka thata go na le batho ba bantši thata ba re ka ba rerelang mo lefatsheng lefatshe ke le le
1: naga e a tlhame
0: amen
1: amen le a dumela mo goreng kgona le baganetsa Kriste
0: ee ke dumela thata and I ga ba thuse sepe mo ga go wele mo yo boitshepo baganetsa Kriste ke ba ba ntši ba ebile ba sa bone botlhokwa ba go amogela morena Jesu fela ka dithapelo ba kgonega go ile ga kgonega Saule e le mmolai a kgonega ba Paulo o monnyane wa barutwana ba morena Jesu o a mo tlhophileng a le ko legodimong so moganetsa Kriste o ene le Paulo o le Saule a fetoga Paulo a šiana a dira tiro ya morena so ga ona moganetsa Kriste o a palelang keresete o kgona botlhe
1: o kgona ba botlhe khona le ba ba ganetsang gore ga gona ma devil worshipa lona le reng ka yona
0: ma devil worshipa a teng fela ke ba ba tshibi ba ba pholoswang hape ba teng ba dira tiro ya bona fela e motlehile because mo ba Ephesians 6 verse 10 mwana o mongwe o mo modimo ga re ka kgona go lwa le bona re apara tso tsotlhe tsa ntwa ga ona le devil worshipa le le tla kona ba botlhe ba tlo palelwa ba fengwa ke Jesu Kriste ke gopola mo tebane ya Matthew 4 verse 10 Jesu a re ntlogele Satan watwalo mthwalo ya baleka Satane atwalo mthwalo ya baleka amen gapale
1: ga le le mo kerekeng la fitlhela e le gore go na le le devil worshipa le bereka bjang ka gore le bona kere ba ka se thibele go tla kerekeng.

0: ekgele ba tla ba modirela
1: ba modirela e mo leto la lena la bokreste ke di kereketse ka etse le ile la kgona go dirisana le tsone ka pa go di simolla yalo
0: mo barutim ba ke barutileng di feta 100
1: e
0: baruti ba nne ke baruta ba bantsi ba timolotse dikereke ke tla ira example ka apostle Menu o gana mopinkisi e rile ga phasa boruti e be e le gore modimo o bolela le yena gore a thome kereke ya rima o teng o mopinkisi a very powerful woman of God. She's preaching the gospel and urapela ko thabeng nearly every 3 weeks. Mudimo wa motonolo fatsa. I'm just quoting one example. Ke babantsi.
1: Ke babantsi. Hallelujah. So biano le khona go berekisana yang le bona ka re a kere ge le bolela ka over 100 it means ga le tle le khona go ka ba fithellela ba botle.
0: Ke hore mudimo a kere matadinya na o ira gore difounu ba kgone go mfounela Moruti Mahlangu ke o mo social nguve Moruti Mahlangu o ne a tlile monna a tlile o 'ira counseling mo baruting ba 5 ba gona mo Tsepat jaanong ke kgone go dirisana le bona gone baanong ka di-7 le di-8 ke tlabe ke le ko Madidi ko dirisana le babangwe ba ba fetang 20 gona baanong ka sontaga ka di-9 ke tlabe ke le ko Jubilee ke dirisana le babangwe le bona ba feta 20 kore every time ke na le kopano le bona gona baanong go ba le party ka di-26 September 2026 ke tlabe ke na le ba ba fetang 200 or 400
1: le gantse le rera yalo mo ko Bible school le a rera mo dikolong mo di-creating ke ko kae gape mo le rerang mo teng
0: re rera le mo dintlong
1: le mo dintlong
0: gona bjanong setse ke tswa ntlo ya bo-10 ke tswa mo dintlong ebile ke tswa mo ntlong e nngwe ya mme wa moashtawa mme o mpolelela ke

0: Moso o montle bana ba modimo ke le dumedise ka lena la Kriste Jesu mori pulusi re tle go bona le fukola moso o montle bana ba modimo ke le dumedise ka moso o montle bana ba modimo ke le dumedise ka lena la Kriste Jesu mori pulusi re tle go bona lefoko la modimo gape mo mosong wa letsatsi lena yaka metlha e yotlhe re le arogana e leng lona bophelo ba rona. Re tle go bua ka setlhogo se se reng your eyes see, your ears hear. Matlho a gago a bona, ditsebe tsa gago di a utlwa. Re tle go buisa go tswa mo bukeng ya Matthew chapter 13 verse 16 ke yone re simololang ka yona mo mosong wa letsatsi le la kajeno le pele re tswa re ya ko modimo a re tshegofaleditse letsatsi le gore re ka ya ko teng. Matthew 13 verse 16 ere mme matlho a lona a sego ka gonne a bona le ditsebe tsa lona ka gonne di a utlwa. Modimo wa rona re kopo re tshegofaletse lefokole ka Kriste Jesu mo yo boitshepo bua le rona gonne re ikantse wena go utlwa wena le go direla wena ka nako tsotlhe tsa botshelo ba rona ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Ke a leboga bana ba modimo re rata gore re simolole ka lefoko le mafoko a buiwang ke morena Jesu ga a bua le barutwa ba gagwe a ba tlhalosetsa bo molemo kapa go tshegofatso e kgolo e ba e fitlheletseng ka go nna barutwa ba gagwe kare ga o le morutwa wa morena Jesu go na le dilo tse di diragalang mo botshelong ba gago tse wena o senang seabe mo go tsona. Re na le batho ba re tshelang le bona letsatsi le letsatsi but tse re di tlhaloganyang ga se tse ba di tlhaloganyang, tse re di bonang ga se tse ba di bonang, tse re di utlwang ga se tse ba di utlwang. Re ka utlwa lefoko la modimo ra tshegofala mme ba bangwe ba utlwa lefoko la modimo ba kgopisege. Jaanong morena Jesu o bua le barutwa ba gago mo letsatsi la kajeno a re matlho a lona ruri a lesego ka gonne a bona le ditsebe tsa lona di lesego ka gonne di a utlwa. Bana ba modimo go utlwa fela lefoko la modimo ke lesego le legologologologolo go bona letsogo la modimo mo godimo ga bophelo ba gago ke tshegofatso e nngwe e kgolokgolo e batho ba sa ya e leng tlhoko ka nako tso tsotlhe. Ga o bala verse 17 ya teng mole e tswela pele e gonne ka nnete ke lo raya kere ba profeta le basiami ba le bantsi ba ne ba eletsa go bona tse le di bonang mme ba seke ba di bona le go utlwa tse le di utlwang mme ba seke ba di utlwa. Ga o ka lebelela go tswa ko testamenteng ya kgale the Old Testament batlhanka ba modimo ba profeta ba bagolo bo Isaiah bo Jeremiah bo Ezekiel re ka ba bala bo Haggai bo Micha ba ne ba bua ka morena Jesu ba ise ba mmone ka matlho ba mmonela kwa petsana kwa modimo a ba bontsha ntlha ya gore motlha morena Jesu a tlang go tlile go nna jang mo bophelo lefatshe le tlile go itemogela eng. Ka nako ya ga nne ba bua batho ba ba neng ba ba reditse ba ne ba akanya gore tse ba di buang ga di kaka di a kgonagala because e ne e le masa itseweng a le godimo le bona ga nne o ka ba botsa gore le di tsaya kae le di bona kae jang ba ne ba ka se kgone go tlhalosetsa sentle gonne dilo tse dingwe re di fiwa ke modimo ka baka la go nna bana ba modimo. Gopola botshelo ba gago ba pele o itlo o itse modimo go ne go burerwa lefoko la modimo nako le nako mme wa ka gore o ne o sa le dumele ka nako ele o ne o sa le utlwisise le gore le reng. Rona kwa dikolong re godisitswe ka bo ditemana tlhogo yalo re recite dipisalome re recite bo di ane yalo mme re sa utlwisise re sa tlhaloganye gore di raya goreng. Yaanong e rile morago ga go amogela morena Jesu bjaaka morena le mophulusi wa rona lentswe la modimo le re matlho a bulega tsebe le tsone di a bulega ra thoma go le tlhaloganya ka tsela e very special ra thoma go bona botlhokwa ba lefoko la modimo ra ba ra kgona gore re seke be ra didimala ka lona. Bona bana ba modimo modimo retseditse mogau o kanang kang gore re be re fitlhile re bone se re se bone re bone pholoso ya modimo re bone morena Jesu mo le baprista ba kgale mo le baprofeta ba kgale ba ne ba eleditse gore Jesu o ka raka ba atlile ka nako ya bona mme ba ya seke ya diragala yalo. Rona re bile lesego ka tsela makatsa le letsatsi le matsatsi a batho ba le bantsi ga re bua ka lefoko la modimo ka pholoso ba utlwa re bua ka theory fela but mo go rona ke experience ke maitemogelo a se se diragetseng mo botshelong.
1: botshelong ba rona le ga re ba tlotlela gore go diragetseng gore re berele se re leng sona ga ba kgone go utlwisisa ka gore pholoso e ke masa itseweng a modimo a batla modimo a go bule ditsebe a batla modimo a go bule matlho ga e diragale fela e dira le se sengwe mo bophelong ba gago bona bana ba modimo morena jesu o ne a na le barutwa ba gae ba nneng a tsamaya le bone ka nako tso tsotlhe mme tsatsi le leng erile gantse a tsamaya le bone go na le potso e a e fitlhisang mo go bona ga a bua le bona mo le mo Matthew chapter 16 verse 13 a batla go itse gore batho ba ne ba mmitsa mang ga o buisa verse 13 ya teng ere erile jesu ga a fitlha mo ntlheng ya kaisari ya philipi a botsa barutwa ba gagwe a re batho ba re morwa motho ke mang ba re ba bangwe ke johane mokolobetsi ba bangwe ba re ke elia ba bangwe ba re ke jeremia gongwe o mongwe wa baprofeta a ba a ba botsa a re mme lona lwa re ke nna mang Simon Peter a araba a re o kreste morwa modimo o phela mme jesu a mo raya a re o segwa simone morwa jona ka gonne ga se nama le madi tse di go senoletseng moo mme ke rara yo kwa legodimong o bana ba modimo ke rata gore re lebelele gore masenolelo a modimo ditshenolelo tsa modimo ga di tle mo go mang le mang ditshenolelo tsa modimo di go bula molomo di go bula matlho di go bula ditsebe Peter o tsamaile le barutwa ba bangwe ga ba bona se ene a se bone bone ba ne ba bona morena jesu bjaaka o mongwe wa baruti ba ne ba bona morena jesu bjaaka o mongwe wa baprofeta mara modimo a bula simone matlho gore a bone gore wena o kreste o morwa modimo yo o phelang because Peter o ne a senolelwa se ke modimo o leng kwa legodimong ga a senolelwa ke nama le madi ga o le mo nameng ga o kaka wa bona ditshenolelo tsa modimo ga o tshwantsene o tshela mo sebeng ga o kaka wa bona ditshenolelo tsa modimo ga o tshela mo dipelaelong morena jesu o tla dira metlholo mo pele ga gago mme o ka sekebe wa e bona go tla buiwa masaitseweng a legodimo go tla tlisiwa diporofeto tse di tla re tlhalosetsang gore nako e re tshelang mo yona ke nako mabat ka gore o santsane o tshela mo nameng o santsane o tshwerwe ke tsele le tsele tsa lefatshe ga o tlhaloganye wa utlwa mme ga o tlhaloganye wa bona mme ga o kgone go utlwisisa ke rata gore ke bana ba modimo o tlhoka moha wa modimo gore a go bule ditsebe a go bule matlho gore o bone se batho ba bangwe ba sa se boneng Peter a nna lesego ga se mang le mang o a kgonang go bona a ba a tlhaloganya ke fela ba ba lesego ba modimo a ba senolelang masaitse tsiweng a le godimo bona Simeone le ene ka letsatsi le lengwe o ntse ka mogare ga tempele go tlisiwa bana ba le bantsi mo go ene gore a ba tshegofatse jaaka moprista bate lentswe la modimo ge le re bolelela mole le re Simeone o ne a na le tshepiso e modimo a neng a mo file yona gore ga o kaka waswa o sa bona pholoso ya modimo ga o kaka waswa o sa bona moitshepi o e leng morena jesu lentswe la modimo bana ba ne ba phela ba tla mo tempeleng a ba tshegofatsa mme a sa bone sepe mo go bona batsadi ba morena jesu ka gore o ne a godisitswe ke bona ba ne ba sa bone sepe mo go yena ba mmona jaaka ngwana o mongwe le o mongwe mme gwa senoga letsatsi le lengwe erile ga a tsena ka mo tempeleng Simeone a mo kuka ka matsogo a gagwe a mo tshegofatsa bana ba modimo a re yaanong modimo o ka nna wa lokolola motlhanka wa gago gore a itsamaele ka kagiso go ya ka fa lefoko la gago gonne matlho a me a bone pholoso ya me ba bantsi ba mmone morena jesu a tsena ga ba bona pholoso mo go ene ba bone lesea ga ba bona phodiso mo go ene ga ba bona gore morena jesu o tlile go tsosa baswi ga ba bona sepe matlho a bona na a foufetse ditsebe tsa bona di ne di tswalegile bate Simeone matlho a bulega a re matlho a me a bone pholoso ya morena e a e tshepisitseng go tla go morago kwa ebile o e tlisitse mo pele ga batho batho ke ba mme ga ba bone se ke se bonang a re morena jesu yo e tle go nna le sedi la tshenolelo mo ba heiteneng le kgalalelo ya ba Iseraele bana ba modimo ga modimo a go bula matlho o bona se batho ba sa se boneng o utlwa utlwa se batho ba sa se utlwing. Thomas le ene o ne a tsamaya le barutwa ba morena Jesu ka tsatsi le leng ene o le monna yole wa ileng a senolelwa Petero a bua mo pele ga gagwe gore morena Jesu ke mang. Ya re ga morena Jesu a sena a bapolwa a tlo tsoga ka letsatsi le leng lentswe la Modimo le re ga a tlile a tsena ka mogare ga mabota ba ba neng ba kopanetse mo go ona barutwa ba gagwe ba itumeletse go mmona. Thomas ene o ne a belaela gore no e ka skebe ya nna ene. Matlho a gae a ne a tswalegile, ditsebe tsa gae di ne di sa bulega ka nako ya ga morena Jesu a ne a bolela a re ke tlile go tsoga mo basweng ka letsatsi la boraro. Mara ba matlho a bone a neng a bulegile, ba ditsebe tsa bone di ne di bulegile, ba ile ba dumela gore wa emeng mo pele ga rona yo ke Kereste Jesu, ke ene ole morwa Modimo yo o phelang. Petero o re gore nna ke dumele tla ke tsenye monwana mo matsogong a gago mo o phuntsweng mo teng, tla ke tsenye monwana le mo letlhakoreng gore ke kgone go dumela. Morena Jesu a ba a re yopeo Petero, ga o ka ba o itsitse go lesego ba ba dumetseng ba sa bone. Wena o dumela ka gore o bone dintho tsa me, wena o dumela ka gore o bone letlhakore la me, mme go lesego ba ba dumetseng ba sa bona. Ngwana Modimo, ga o batla go tshegofala mo dilong tsa Modimo, ga o a tshwanela gore o bone go diragala tsele le tsele pele, o tshwanetse o dumele lentswe la Modimo, gonne lentswe la Modimo le re the just shall live by faith, ba siami ba tle go phela ka tumelo. Go letlhogonolo ba matlho a bona a bulegileng ba bona. Lentswe la Modimo le re lona le letlhogonolo, matlho a lona a bulegile. Le letlhogonolo, ditsebe tsa lona di bulegile, a di bulegile mo letsatsi le la kajeno, o kgone go bona mohau wa Modimo mo gare ga ditlhaselo tse batho ba ka go fang tsona, mo gare ga dithogako tse batho ba ka go fang tsone, but wena o bone mohau wa Modimo, o bone se ba sa se boneng, gonne lentswe la Modimo le re dilo tso tsotlhe di direla molemo go bao ba go ratang o le Modimo. A Modimo a re bule matlho bana ba Modimo, re kgone go bona dimaka tse Modimo a re beetseng tsone. Bona batho ba kgona gore ba tsamaye le wena mme ba seke ba bona se o se bonang, ba seke ba utlwa se o se utlwang. Saulo le ene tsatsi le leng ga nne ntse a bogisa kereke ya Modimo, go a tlhaga mo go yena mo le gore go phatsime lesedi le legolo. Morena Jesu a bolele le ene a morare, Saulo Saulo o mpogisetsang. Batho ba le bantsi ba ba neng ba le foo ga ba bona lesedi lele, batho ba bantsi ba ba neng ba le foo ga ba utlwa lentswe lele, le utlwilwe ke Saulo because o ne a le very special, and ka baka la rona a le very special, a kgethilwe ke Modimo, Modimo a ba a fetola le leina la gagwe. Ngwana Modimo, go bula ditsebe tsa gago go ka fetola bophelo ba gago, go bula matlho a gago go ka fetola bopaki ba gago, go simolola ka tseno o ka bona se batho ba sa se boneng. Ke batla gore bana ba Modimo, ya ka lefatshe le bua negative things, wena o bue o re Modimo mpule matlho ke bone le mo batho ba sa boneng mo teng, mpule matlho ke bone le mo go lona lefifi le, ke bone mogau wa gago, ke bone lesedi la gago, ke bone pholoso ya gago, ke bone pholo mo batho ba bonang leso. Wena o bone letso la Modimo le le ka tsosang batho mo dipetlele, le le ka tsosang batho, le le ka tsosang batho ba ba leng hopeless. Modimo re buile matlho gonne wa re go tshegofetse ba e leng gore ge ba buile matlho a bona ba tle go bona mohau wa gago, re tshegofatse ka gonne ba ba buileng ditsebe ba tle go bona se batho ba bang ba sa kgoneng go se bona. Utlwa ke tswalela ka buka yena bana ba Modimo, mo Ephesians chapter 1 verse 16 ke tloe bala fela ka sekgowa ere, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. Modimo a go bule matlho a pelo ya gago, pelo ya gago e llele dilo tse di sa bonweng ka matlho, pelo kakanyo ya gago e akanya dilo tse lentswe la Modimo le re le leitlho ga le ise le di bone, le tsebe ga ise e di utlwe. Ngwana wa Modimo, o kgethilwe mo letsatsing lena gore matlho a gago a bulege, go kopa modimo re modimo mpule matlo. Lord, open my eyes. Di le di alla di fofu di le mothoko gatsela di are morena ga re le le sepe fela re bule matlo. Lwena la morena Jesu ona rata go bula batho matlo, ona a rata go bula batho ditsebe. Ke gopola tsatsi le leng ga tlo bula ditsebe tsa monna o neng a sa utlwa a re e fatha mo go yena tsebe di a bulega a thoma utlwa for the first time in his life. Lentswe le la modimo le nongwe sa lutlwi le nengwe sa lutlwisise modimo a ka go bula ditsebe wa lutlwa ka tsebe e ntšha wa lutlwa ka the new spirit wa letseya ka tumelo wa phela ka lona se batho ba bangwe ba sa se boneng e be ba re ka gongwe ga o a nna pila mo botshelong. Re rata go leboga modimo ka lentswe le ka Kereste Jesu morena wa lona a modimo a re phagamise a re rapele modimo a rena tshegofatsa o mongwe le o mongwe modimo wa family members ba ba utlwile lefoko lena la gago go simolola ka tseno ntate o ba bule ditsebe o ba bule matlho pelo tsa bona matlho a pelo tsa bona a bulege gore ba kgone gore ba meditate ka tse tsotlhe tse di molemo tse wena o re bontshitseng tsona tshegofalang ba Kereste ka Kereste Jesu. Ke wa lona Bishop Lucky Mulantwa 072 135 0708.